ungusatanga neshama khosa anumuna siseyawo yashama khosa amuna yeye koma sama khosa.